Dagok laminit ka thonggin tak ziakin program tang pipuan na nanay di. Dagok laminit nga onggin gaik ciangin. Delhi apan lakson English pound tatang nga hindi nga. Dagok laminit so min panalate markam pound in chimlo laramway lalom te apan nga hindi nga. Dagok laminit so min nga onggin gaik ciangin. Damtay na hunsya markam pound. Dumle dumzialten bang citana. Taksa sukhathei yam chi thupi zangin Michael Paugoli na pat ngai hidinga dagul laminit som ni in telsuin da hunsia lal chalur apan diamond sangin nano material kichi nano thil neu chik chik te tak zoi chi ai thupi inangai dingu dagul laminit som ni ile nga hongin chang

Akibulpo nawahi chi thupi zangin tuni international day of family kumsang ni le som ni le guk to kit zoi tonin ngai yai ding to abana mutual fund to kisain leng phawlang nam de dak sagi le min so mongin ge changin thado program hun se khatna kipan dinga tawna e singnu le alom te pan la twa leng bana mutual fund to kisain phawlang na zom de dak sagi le kim mongin ge changin infalapan lakson manipuri pound thang ngai hidinga dak sagi le minin som lin jing sang kithu jak tu ana kamin lun sing so na pan ngai hidinga hepin mar compound ngai hiding akai khom tu francis songate dak sagi le minin som ngang gin ge changin siam na la na huna mar compound om dinga tu huna lalun sang sung te in akai khom te ngai hiding dak ya dong gin changin Delhi apan lakson te kipan dinga masapenin hindi paun tutang dagya le minisom le ngayin Delhi apan lakson ma English paun tutang dagya le kimin silong apan lakson ma swabial tutang English paun main ngayay ding dagya le minisom liyong ginciangin tanggam ging kilom te hunse kipan dinga tuaw na lalzoy le lom te pan ngayay dinga dagya le minisom ma le ngang ginciangin tumlam gam te la hunsa silindayon apat latwale ngai hidinga dakwale minitso mongin ge changin hindi lemchin late tumbin apan ngai hidinga dakwale minitso ni hongin changin manipuri lemchin late pariksha flim apan ngai hidinga tuabana mutual fund to kisain leng paulang na ngai hiding dakwale ki mongin ge changin mumbai apan lakson vivid bharati daksom tan ngai hidinga daksa mongin ge changin tu ni hun se khanna kha ai ding da gu le minin nga hongin tak zia kin delhi pan lakson english pawin thu thang inangai dingo

hunom lai tenga na ngai tingu in chim lo apan main kabuai kabuai na ram thaler chi lai na ngai zam de

0: ei kep mor le vun thi sen a mu hun tok no thaya chu lein pan dam thelo asim lak tri a em em ne a panin a chun tobacco hin respiratory disease hing in thuk na nat na ai ti hai an thlung tir thei bok ane dum khu hop hin in thuk na ku le chu boruk bom chi te te hai suk si in thuk na ku a suk si lak chung chun ei ri no karin thuk nat na elo nei talak ani dum khu hi a hop hai nek manin a hop no hai a let som pani velin copd chronic obstructive pulmonary disease suk dam thailo nat na treatment la ngai jing nat na eti hai an thlun theya chu lein nasatakin ei insunga mani an nole ei mangai tak tak hai ei mangai tak tak ani chin tobacco hi insum ram ram ei tiu apathum na achun tobacco hin cancer dang dang an tir thei jun phi nga an tir theya thisena an tir thei boka sul mora ril pui le monga nuk hruya ei nuk hai kal le kal hruya rol boka thina le chup le in thuk na ku hai an tir theya hing ang na na hai hi ei in nui mel suk top tu an niti in lao em em chu lein ei chunga hin tobacco in ro arel no na dingin changlak ahun ta tak zet no mo ti hi ei ngai tu sun zom nu ma ei til ril hai po po hi ei thu pui tobacco in angong sit hai an ni a ei ram le nam lai hin in rui thei thil hin ei ni na asuk langin a thup thei ani ti hi ringei tiu ei nam lem chu mi en ton nam ei lo ni lakha chulein ei christin nun lehin an me chi am ti dam ei lung la si nei nu ma dam so le risel taka i thei na dingin tobacco hi tok loin tlan san lem ro i lo tok ani khomin ei ring na hi ei ta ani no lein na sataka in sum ram ram ei num tak zet ani
1: to thugen tomi na ngayu michael pau hole na patahi dagulamin som ni ongin to kitonin tel suina hun sia mar kampawin na ngai dingwa lal tha lur in fi mate apan nano thirte swang ban tam sangin atak zo chi thu pi zangin thugen tam na ngai de
2: nano materials diamond neka changlem nano materials aiti i mana nano materials hi scientist hain lungrul takar hilfina pethei fino hai sin khon anni hi alinji anole achinji nanometer sain khi aniti hi anpom thlang seng ani nanometer aiti hi millimeter khat hi million khatin thein la chu thre khat ang chu ani hing thil chi trek nano ti chau hi khonve la hin aum via chun hing carbon anole minerals silver haya in thok koma sim form the ne ami rok chu a hil fi na dan ang tap chun nano material at hi hi an lin ji pakhat be nanometer zakhat ne ka thom ani a tool nano material atam lem hai hi mi him mid long le laboratory sa microscopes na ran hai me me a mu the yan no king ama chin na an sim hai hi engineer nano materials ti a hi an ya magdang lam takin optical magnetic electrical properties an nei hing properties an zuk nei the na hin electronic medicines le mun khang khang tham kai na na satakin an nei pha hil re na ne nano technology ai ti hin dam doi bi ting an tin zon bi the in therapy hai na satakin an tham kai tir the an chi le hin a bi kin electronics til hai an tham kai em em ma lo tham kai le hai sin khom mi him hai ri sian na le ekonetik ta dinga atium ji chu ei la hi thong hel the king silver hi nanometer size asim chin chun til tiuma an sang the ne nanometer sai hin ei til fang na an lo le ei vun hai in thokin ei sumuril tin alu the ya carbon a in thoka sim nanometer sai hai hin ei chu pai hi asbestos in account si the ang char hin asuk si the ne nano material sai hi ko lai lai a un thai am an na ei ti chun nano material sai hi thisena protein chi khat ring na ta dinga poimo ta

0: angin le ti sende taksa thawa lipid chikha angin ani na luma boron nitrogen hai manga sim phom thei khom an ni bo engineered nanomaterials si sumlam na mamru poimo tak khol le aru rel anga sim hi scientist hai him an lung alu taka cosmetics sports thu no le mangru tires le electronics mangru ei pang chang lon tam takhai hi engineered nanomaterials manga sim deu vong an ni nanomaterials hai hi na zong dok na dam doi thon dar na le ei ko le king hai su thing him na hai pang na kan ni bo nanomaterial hi khove la thil chang ta lung hu ne ko ma chang le mani hi mu su thara ahum um na ding san ta ka in lang chu ru gru le su mang na le in zo ma ro in ro pui tak tak su ma si hai in ru dok na ding lung hu dai mo na si chang em em hai su noi an no le su si na ding in lung hu hai ne ka chang dem mang lo tu nak le ni ding a re ma ni a in po khom ni si carbon an to ka si diamond hai ne ka a chang lem na san chu boron nitrogen a si ma ni le ya ni computer manga in fia li nungin hi nano material hi thilang hai anglo takin danglam takin boron nitride khal alo ni le mani hi thil tam taka thongkai diamond ne daya tu le ma mang the ani ngei ve se ani Yansan University China chun hi le in zomin en sin na li khatu hai la ya an thui tu ta yang jing tian ina fil na hi nano material hung in sim dan phenol zula sui sum na ding in ultra fine nano twins at mang atul ding tu a hil nano twins chu nanometer pathum le point pari chawania chum ji chu nanometer pakhat chu meter khat billion pakata thia the kha chau tina ani research tho tu hai mo su dan chu hi nano material hung in sim dan chu nitrogen atom le boron atom hai si ko chun purun var hai ang anga in bo bil belin ahung uma chutaka in thoka hung
1: thugen to mi ngai thei u hi chiang hi dagug lamrin som ni langa hungin tok ki tonin tunia dinga laboi tel kha ka om ai le creation lal ri sang pat inai de

mara ka sandam tu ralalin kovelahin tisana ilsan sahay lungayin antapi kovel ifanglaya islapang na kalwari belmahay anhong nai ram tautua hato o kolayam sandam tu zayon lang ramung na tu sul kheng fai na mangai tui kanta dinga lung na sul dang chat na kulpui itatun wangku le tui sandam nau zar moya loma anleng na chu o khovel hi bota so na tia boti sandam tu hongke kata nuiram teltang ei ti krista mangai tuhan lal ropui na janganta mangai na fon veli lombro hallelujah kalomi

hihi akasbani Chorchanpur FM mega jale pakhat point pali manga hunsu mar program ne waitu radio program lo ngai tu ha in rengin zinka tha chibai waitu ei hona hin lalmal samle apol hain latu leng ani sakhai ngai tlangai ta voisun me ni som pangahi international day of families ani le in zamin sungko hina panghain ngat nalungphu mani ti thupui manga Christopher Laltre Jing Thuril ai ngai tlang bok tinga ne ai hun ma sa taka lo ngai ai tiu lalmal som le pol hain ani sak leng dang mo ilo sai ti la

naupangta dinga ban poimo tak pakhat ani tia hin hanglu teita a point masa taka dingin mangaina inline na nuale inngaina na nuale security at nuale confidence mani in ring zona at hai hi naupangin andong na mun le anin chuk dok na mun poimo tak pakhat hi insung ani a tuta ehung shilang hai ka naupangin andong ding ang tok andong no phat anmi mal nuna ngong na satak anei theya entir na digin ke ni kan ho ma naupang kan kol atamlem deu tho hai insung har satak taka in thoka hung seilin an ni tola an nu le an pa in sin tho a mak sanin in an ngak tira mangai na andong ding ang dong phak lovin thu tha tak tak in thril na hun hai khom an nei meu ngai no a ke ni kan ho ma chu zantin devotion hai nei in pathin thu in thril rit na hun hai nei in hun kan manglaka chutaka ara suk pakha chau hai tar langkati kan nau pangkol lai a mi pakhatin kanu le kapan kachin te thain thukin hingang hin milo en kol hai sin chu hing chenghi katlung no ding ani athia lungril atok em em elani chu le chun insung mangai na in line up na le pathin thu in nei naw hai in chu tur na hunin mang seng thein la chu ai ram hi le ei nam hi awadam om de ei mang no top chu katin wa ami ru chu na sa no zulin thang la ngai tiu katinum ani point din a dingin nau pangin indigna zaido theina inzana mo phurnale umdan lenundan moi anin chukna mun poimo tak chu insung he ania insung anu lepa pilepu ulenau hain ayumdan hai nau pangin anmin chikle anlowin chuklak ani le ei fim kur apoimo le ani pathum na dingin insung bo ru kin nau pang mi ji anthil ching hai mania in ring zo tokna ansom tir ani lein insu nga i khosak dan ha hi naupang laka in thokin ei fim khur no zo la poimo hli a entir na dingin nau hai ma bula nu pa in sel bur bur chun ei nau hai mi ji hi alo in thlak dang lam na sokopela in sel in hal hai anung jong saka society a chen khom hong thalo tak ara suk thei ani a point li na dingin nu le pa le insu nga upadeu hai in naupang hai an ke thu ya an ni ta dinga thad ding lam pui an ko mu na mun poimo tak pakhat chu insung hi ania naupang in thangli nading hun poimo tak ane chuel chau chuni lovin thil tha no laka in thoka anin veng theina ding in chukna poimo tak pakhat khom anisa bok ane entir nading in no mai pasal thila in thoka anin veng fim khur theina ding in insunga in rel thit apoimo hle a tu lai kho vel ehang ena naupang tok poi atam ta hle a keini kan ho ma kan kol hai khom naupang atam lem wang he naupang kumthling lo no mai te tok poi ania ei nam suung ngei khom hin kumtling lowa in nei ei tam ta khopela danin a phal lo thil ani lein hingang thila in thokin in veng from khur nok zulin la chu ei nau hai ma khu awa eng nok zul om de o ti dam amin ngai tu tira a point nga dingin nau pang hai ta dingin formal education sikul kai ei ti hi an tho theina ding chun in suung bo khe hong pai mo a kan ho ma nau pang kan kol i maniza hai hi sikul kai lo an nia a then chu kai pe ta lo top dam hin i mahung ra su ka etichun thoding anung ri tanoa thil thano chi ran ran hai anung tho jong saka andun an mangsul vong ta lakani chulei chun nu le pa hai in insunga hin inchuk na ting apoi moji hai ein thil thrit non apoi mo tak zet ani aparuk na dingin nau pang hai in mi la ya umdan ding tong dan ding anno ale mani ne ka upa hai in za dan ding anin chu na mun poi mo tak pakhat le anin thangli na dinga poi mo chu insunga aiumdana in thukin anin chukdokani lein nu lepa hain hi konga hin mo phurna lin tak ei nei ani apoin pasarina adingin naupang hain ahun bi peya thil thole ahun taka anfena ding munlung punctuality at hai no ale tum runa le mo phurna at hin naupang anin na zona an mo phurna hai anin chukna mun ani lein insung fedan hai le ni tina ai hun mang hai hi ei fim khur atrol zul ani ei ri seng angin mobile phone hi intinin eikol vong tilang chu khel ani ringa umnoa ei nau haiin hunbi nei luwin phone hi an en na sata khopela ingam an ena ti khom a shepui lo ei tam hle ringa entirna bok hang manglang kan ho ba nau pang kumsom pali nui ting mi pali gan kol hai chu phone a an en nu mai le pasal in pol na an en chu ataka tho num na lung rel hung nei in nu mai te an lo su loi ani chungang khovela cheng ei ni talein ei fim khurzul apoi mo a phone en hun bi simpe ka naupang an ni na zona an mo phurna hai ril ri le tho tir hi in sunga e mo phurna ani a naupang in thangli na dinga ban poi mo tak pakhat ani ti rein e nau en kol dan a fim khur no zu le tiu a point par hi na dingin naupang hai

0: biol sam zul bi kin an lang lem ane anin nik no sa an lam puiding ei thlang pe hin an nia tha fan na abawa an lung an nul lem lak ani ti hi ei rit apoi mo le ane atop na taka dingin tuta points a fil ta hai po po ne ka apoi mo le ro pui lem chu pathin thu hi ania nu le pa ha in ei nau hai tui sik an nia in tok an hu in sing tan ti ra in tokin pathin thu hi ei tu apoi mo a kei kan sing na ngei ka nu hin kapai che ani ti ka ri ta in tokin pathin thu ka tu mat ngat lak che a ami lo ti a chu le chen a thlamung um thlak le ane tong trai na in inkim atho thei ti ring tu hai ei ni le ei ur nok zul apoi mo tak zeta in sung in nar um le nui van ram ai ti hi sum le pai an ngat no a pathin thu ring tu oi tu in sung hi ani nui van ram ai ti cho chu le chen e nau hai ma khu ding hi in sung an ngat lein pathin thu le tong trai na hi ur nok zul ai ti nau pang kan kol hai hi an nu le pa hai ka ho lim pui na chun an nau hai ta ding in an tong trai pe ro nam ti zo na ka hang nei chun an nei thlom thu in an mi don laka chel cho chun lovin an leng na muna an thil tho le an rul pol hai chen an rit pui no thu da min an mi don laka apoi tak set ani ei nau hai hi pathi nai thuka e ro chan an ni le thataka en kol na sin ei mo phurna ani a chuzu pathin thu le chau a thei ani ti lungrela si pum jingin fim khur takin en kol lakai tiu kalomi
1: tu tai ngai tlak takha voisun me ni sam panga international days of family international day of families ti ani le in zamin sung ko hina pang hain ngan lung phu mani ti tu pui manga christopher lal thri jinga thuril ani tu hin ei langai ngai sun jom no koi ta lalmar somle pol hai ne sang nun lipur mo ka chanti la ngai lno kai tiu

kangai po ka feituk ei huna lalmal somle pol hain latul leng anisak engai tlak thai hai chon ni akaswani chochanpur janting dar ko mar program ngun sonok ningata dedo program lo ngai latu hain pathinin pangna la inung tlang hai engai tlak dingani zingdar ceremony som andrita feituk ka tingin ei huna lo topta dedo program lo ngai latu hai inreng in mangin hoi

0: Tuwai na ngayo zingsang kitozak to na markampawa tutak lakho minangay tiwi. Dak sagi ilam minin som ngale, ngale sakin som ngale kwa. Aginto kito nin inangay di ngo. Tuwani adi nga talin taklat na markampawin lalunsang sungtin kay homte nangay di.
1: Hihi Akasvani Chorchanpur FM mega hazale pakat poin pali mga hunso talenso casing program ni talenso casing program long ai letu hai in reng in chepai tu ta tuma talenso casing program chan upalal mal som mol vai pei khwa pathinin thilpe ro pui ta kai pe dolmoi tang lasak thim na le laphuk thim na pathinin ai pe chungchang ama le in polna engai tlang dingani ole tu hin pathinin thilpek ro pui tak ai pek chungchang upalalmal som mulwai phele holimna longai thlanga leitiu upalalmal som pathenin thilpek ro pui tak ai pek che chungchang akashvani chorchanpur station le in pol thaidinga hun imisem pek lein lomum katilia lomthu karilani
2: ke hum pelome
1: ole ai thu pui hang lu chatelin la
3: lasak thi mini bok laphuk thi mini bok la hi eng tikumain thok khana milau sak tra

0: kerilau mi lalu kai simpek lem hijau patin zarin imani tokzit au mani chun la rearrange saiti hai mi la karem khompe hi imani tokzit umboka chunghai lem chu kaphuk chini no sin khom kein kai simrel pe khom hi imani tokzit au mani kyan thoka la sungor ngor ruk hi chu panga vel chawani
1: ale hengi la phukhai popo hi nangina thlu ki sim vongani
0: kein ka sim vongani kein ka sima kein kang sak ngal boka
1: La sak thiem bok, la phuk thiem bok, la thluk siem, sol fa thiem bok. Pathinin thil pek rau pui takal pek che ni ti. Lom khopel ka lom pui khopel che. An le hing in la phuk hai hi. Radio dam hin khum inay ta.
0: Ka la ta ki chu radio chu ka khum no.
1: An le ke set hai dam in lo khum tam o.
0: O ye hi, imi ti ting special number vela hin ka tho. Khotlang thila dam. Tingai ti anno le big ina hi function vela umpha pha le hin chung vel hai chun kan sak la kan
1: o la mom khapel an de i la pho khai la ya i dit zol big do a uma
0: la hai pu pu ka dit vonga ami ro chu a hun pei khan mi ne hun kha anei pei ni
1: an le i la pho mi hang sak pek ta la hang ngai ye de pathen in roll tra pek bok che
0: la sin no mi ni mo
1: o

0: lakha pathen in rol moi tak tha ta ke la pek cha la ro pui ta ka pek sa bok cha i va wang nei do an le i la phuk la ya mi adang lang sak nok la ngai num khumum cha te
1: ni no se pa kha mang sak sa tu mai te o
0: ole
1: tarul pa churchan pura thopin mundanga anum transfer lei khan hi la hi ka ngai ji suk lang na khan hi lai ka phu ka ne
0: sak
1: ke

vai phê phan na lai ngai theu hi chang e aba nei na ngai ding tum lam gam te la hun sa silin dai on a pan aba na ba nen

Akash Vani Jorjanpur Nitaglam Dak Lile Minitsom Ngalenga Hungin Tokitonin Tuzana Ihunza Ding Dan Upuan Na Ineding Dak Nga Hungin Tiangin Tangam Ging Kilom Hunsia Niang Zeni Vaipe Le Lom Tiapan Vaipe Kampawa Kisa Patnala Ingai Kedi Dak Ngale Minitsom Lenga In Ge Rekubler Kom Le Lom Tiapan Kompa wakisa latwale nga inainay di. Da ngale kimin pa iti program om di nga. Huay huna, ngay kitutin patihan lanon telkom teo nga inaba na. Tuni, International Day of Families ahito okitonin. Reverend T. Paununsang to holim na ngay hiding hi. Dagukin mar program om di nga, huay huna, ngay kitutin patnalan hon telkom teo ngay na inayding. Dagog leekimin tado program om di nga huay huna ngay kitutin patnalan hon telkom teo ngay na ba na tuni International Day of Families ahito kitonin di hoy kotling kong say to holim na ngay kiting ihi. Dagsagi in famen home hunse Markam pawin ingai khidingwa hoi huna remrut kim lelom tia pan phatna langa ina bana malta chin dan chi thu pi zanga thu gen lalsum fam hoi te apan ngai khiding hi daksagi le kimin infala pana lakson manipuri thu thak lak khom om dinga daksagi le minit som li lenga in Markampa wakisa latwale ngay hiyak na huna e donal leaplom teapan latwale ngay hiding ihi. Daksagi ilaminitsom nga lengain tanggam ging kilom hun siya lanziklu leaplom teapan kabuipa wakisa pupala ngay hiding wa. Dagya leaminitsomin A life story hunse markam pawin ingai khidingwa hoi huna lalsan him tang thu ngai khiding hi dagyal minit somni in local talent western music ingai khidingwa hoi huna David Bushil apan sapa wakisa latwa leng tom tom ngai khiding hi dagyal ekimin numeite hunse markam pawin ingai khidingwa hoi huna Emitling to holim na ingay hiding. Dagyal eminitsom lileng ngain, dalia panalakson, hindi pawa tutaklo.

kom ingai kiding wa da kwa in deli apana lakson sapa wa thak lak kom ingai kiding da kwa le minute som lenga in git gazal hunsia wo lam he film la te ingai kiding wa da kwa le akimin mumbai apana lakson vivid bharti ingai khinon in duniya dinga hunse nitak dak somin kha kahiding akashwani chochanpur tu in tangam ging kilom hunse a ning zeni vai phele lom ti apan vai phe pawa kisa phanala aban banin ingai khidingu yae hile akashwani chochanpur station adinga akikha khya masangna pe nahi ingai dingu.

0: chik tia le ki ho na chidam chimai ni mo e bol khale hang I theilo ka la kha o strong foundation bol khia theine de kha wa ikki ho na ten kha khat le khat nak se ma kha on bind up chimai ni e dina ka king ta a wa ja kina poimo ma ma hona nau pang I ta te bang leng a feeling te kha zalen ta ka insung again theine ding una nu le pa bang leng ki hong ina to da ni na khat le khat ina formal ta kai hun bang leng me lan ho chik chik kai ki ho hun bang leng me lan chi dan ina in sunga ki ho na chi dam chi mai ni ho tak nei thei le hang wai ki ho na chi dam tung to ni na strong foundation bol khiak na kha hong piang thei dina ka geng ta wai ba na in kon sunga kha ki za tak to na chi bang mo khat le khat pa vole lo deu chi bang nu vole lo deu ta vole lo deu chi bang le om thei mong mo ka in kon khen khat ta e pai leng ji hoi ta ka za ta ka wa na ji jin leng pa a za ta ka ta te leng ki za ta to ji ni respect ki pi hak to bang leng poi moi de min sunga chi khong ka ngai to na ma wa na nun nem ta ka in sunga om ding ken kha te kha mi la ka nun nem ma mai in kwan sunga atung chang kha in kwan te kha o ne ma ho pi kho lo he chu le hi twan lo ni cha om pol bang om the mo kin e wai te khong bang leng nun nem ta kin om the wa na hun zat khom ka chi a wai chu hun zat khom chi nau pang ta te to ki mol khom te leng cha hun zat mai mai leng a patong a quality time bang chi le izang khom thei da mo hun cha mok zat khom hi lo wi na a quality ta ka zat thei dan bang e pa hi na pa te na e bol khiai na he ho chi na I ta te lat bang hun zang thei se le hoi dem chi bang hoi ka sa ho na apologize when wrong it mai ni ee khel khak chang a pa ke vile chi hisolo na mo nu ke vile chi hisolo ee khel khak chang sorry chi bang insunga practice thele hang sorry minan chi chang a kha igen khiak sang ilung simana dam ma sain to adan de in kwan sunga kina khia chu lo hile le lung sim dam lo pi bang ale om the mo jin wai ba na ngai dam ngap ding in ta te hiam is I tai pasaliam a score tho ilo di tai tho is de ma hilo ina sal tho hilo ina ahi her na teo leng ngai idam na to en theina to abang te khong insunga nak pi na practice le hang ho ta nga hoi ta ka practice ichi sangina insunga practice leng insunga ang ki pan khele e hoai pen ma in kha aga han swang su diam si wang wo e ngai to nang pi ang hi
1: ai ma ma e ki pa hoai ma ma to abang te teng teng hong om the na dinga poi mo ma sa pen pen in kwan in hi dingwa hoi na sak le thil dik hi ana thei tua hi ana nung pen ding in hon ge lai diam
0: poi bo ma ma chu I bang teng gen le hang leng e kha ging tu te hi a pathian a poi mo pen pen a in kwan pan tu pathian hi chi se kin ko win kwan pathian hon bo la hi chi thaya in kwan an tung ding sak pathian lung tun na I lo kha ding lo pe na nei na in kwan mai tam I chi wang pathian de na bang in kwan mai tam do khom lai sang thole ngi muwa no wa de khong yet chang in kwan mai tam hiwa in kwan mai tam tung to na pathian lung kim na I muwa pathian in lei tung tui che ma go no lo ring ka hi achi bang bang ja kai chile no wa te in kwan mai tam ja ga hi wa ja kin in kwan mai tam van gam ki gal mo hi china la leng sa a wa ja kin in kwan mai tam a ki pan tha kina denai gen te ni tengin practice ina in kwan mai tam nak se mina igam sungina tung ding thak le hang poimo pen pen ding ina ka ngai suna hi
1: ki pa hoi ma mai tu nia reverend ti paunun sang to in kwan poimo na tung ta ngai holim the hi za hita

Hihi Akasbani Chorchanpur FM mega zale pakat point pali manga hunsu mar program ni radio program la ngai la tu hai in reng in zanting hun cha chibai wai zanting ei hunahin radio la ngai la tu hai in pathin in pak na la inung thlang hai antam to tin ei ngai thlak ninga ni la thlang amasatak na adingin rol tin kung rol te ali apol hai na ni sang wang lai ni ti la ei ngai thlak dinga ni hi la ngai nu ma ung tang tu hai cho saiko chor chan pura in tokin zo thang din hai sung ko in anung tang ani lo ngai tang ai tiu rol tin kung pro rol te le pol hai ni sang wang lai ni ti la

kai lin sang e chpa khong te lia pol hai nen sak bok hi la ngai no ma hung tlang tu hai cho dren kai chor chan purain tokin fel na kim lal ra le lal ram kim hai nan hung tlang ani tu hin lo ngai tiu kai lin sang e chpa khong te lia pol hai nen sak o mangai na ti la

0: masapenin e ho studio ahin ili movin achunga ke pathu e seven ahi e tuhin thodo amasapendingen ga adongen katin families kiti hi hin hiljen masapendetun ke palmen te
1: amasapenin tuni a hi chi international day of family di may that 15 a kumsia rekimang ichi phana ichi topic thu sei theidinga ko umji in pathin ka thang ba in chule e hin gu nga lam kai ho chunga ki pa thu kan se na he tu ne a i topic ngo chung chang hi in sung nga din mun ki pang lo hi chi chung chang a in sung a sapang ho ta sa le ai lo le thim jin da lama a han to diu ti pa hi a hi in hi chi a hin in sung akiti ting le in sung hi akipang po in abang hi a joint family in sung api apu anu apa ai lau le anu neo apa neo ti ho zong a omen in sung family lin ta omen a keng ho ma ane hom ho su in sung mi kiti a hi in abang su a hi le in nei pu le in nei pi su le a cha khat ham ni ham am ho bo su a hi in itsu in sung adeo ze po hi in eho het thading in ane ho ai lo le adon ho in sung khana cheng khom ho su ti in a ke hen he
0: a hele ke pa men tu chun in sung thodol na hin se en tu a he a hele in sung a hi iti dana hi ta banga hi din mun ke ba alo ti ho jong the a hi dem ti pa he i ta banga ngai dan na ne yam
1: tin mun ki bang lo i ti le a umin na in sungahin. In sungahin, mi pa a umin, mi nu a umin, chule, cha te a umin. A din muno hi ki pang lo, kitile. Mi pa chu head of the family tin iho zo si hin ihevin. A ban le, a ma ban ta a chu a nu a hi in mi nu chun. Iza kaya ay naipu a ki thupi a. A ma di nu ya chu a cha te ho zo si hi a thum chan na.

0: adin monsu hitia hi aban bana a step a step ma chal su a cha te hi athum na chana chu he no hi in chi hi athang pi a hi ya chu pathelin asim do la wang mi yo si a ke bang nai mi yo si ama rim la mel pu in no mai la pasal a ke bang in a hi a hin na i hon i he do lu chu hi chi dan thum chun athang pi na ki hen hi
1: hi cha a din mon ke ba lo na hi subeya a thai na dinga he ita bangen pan kila hen lang hele te alum gel na neyem
0: din mon ki pa lo na subeya a na ding ti pa hi adi di in khan to na mano i hiu to gel hona hi din mon arul pa hi le father hello le mother minu mi pa ti a arul achum choma i koi ji hin a hin la tu lai phat hung chi a hung chin hela hi chi jong hi ang ki khel tai na alang khada thip na chi na zal hin in sunga hin mi nu jong su le kha thi ma hai lo le thil bol the ang ho wa hi le hi cha yong sun mi pan a bol mo za tham khat song hi in sung phap phap khada hin mi nu jong pat ala in a in nei tu sanga jong in nei pi in na sata pan ala zong hi omen hi ji a chu hi chi ho su be a hi a ahung ki ba na dinga hin adi di in imino wa sa din chu a hi le le khasim na le kha thip na chi na thil bol the ti ho hi no mei pasal khan lo wa takat ta in chi pi wa hi le chi zong hi a chu hung sa sa la abada din mun ki banga hi hung ki ding thei ding a hi ti hi ken zong ka gel da na hi e
1: Oh, kepau men. Ahile a topic nga hungzau anu kha pen chu child well-being ati hin na. Chapang kha chu pui khang nga ahung theina dinga chu iti phan hi cha te hin hu sim na dinga ki pat phat a hi dem.
0: Sa te hin hu sim na dinga ki pat phat hi i ho gel danin pau a hin het the. Ai lo le school ho ahung kai the ti hin in heaven. Ken zo ma thau pin ti chun kan hen a hin na. Tu hin hoi te a ivet na a hi le. Sapang hi apin masanga pat na ati di a in sunga minu anau vop tu minu in pan ala ating dan hi atha in imudo ovin hi si ating ahin phabab khat poen kahin peno men a khat na a chun pom dan za chum chum a u men pom dan a khat na a Israel te hin iti anasayom iti le abo hin sapang bat kol na lamahin chapang hi tausen a hi lo le chapang a hi lai za hin phat ta in kho kha in atina hi chi chu ahung le ting zong le hi chi na kho kha na na hil na ho sun hi chi a chu o den ding den ding a hi ti hin ala se jo wen a chu chapang su lam di hil ding pha chu a chapan lai a hi ara ti wen he ani na a chun e communist de ho hin hi ti hin ala se jo amaho hit now sen apin tha pana kumli sung chu ke ho nei pi win chi zo ting le kumli nei pi no wa apil hin dunga ahung thi kha zong le ama chu communist mi ma ma a kidding a hi ti hin ala si yun hi a thum na a chun islam ten itina sei ba mi ti le mi nu kharin now ahin bop ting le a oi sunga nau sen chu pathin thu a pathi no alo da a ho thu atta sanu apom dan ho an hil padu na hi amo chun ala hi pathin khat bo hi in islam sa hu a ala in ama hela hin so chu muhammad a hi an ti na hi hi chi thu chu a nau sen a hin bo a ke hena pana a sei pi un a nau chu a oi sunga chu oi nan anei zo win ale nau sian chu ahung ping tan ahung pina pa chong hin mi nu chun anakul a hilo la abil ku la hin kang sa in ala chu a pathino kha se a hi dan le mohammad chu ama hela a hin so la hi dan chi thu cheng hi ana se pi vi la hi le hi chi a hi ji sun islam ma ku na hodanga galu ta san danga ka pul tha ti hi lo aum zong le kiwang ma ma jing ahi in ahi abanin adang islam te hilowa catholic missionary savior jin hitin ana segin ahi chapang kum khana pat kum segi chan ai lo le apina pat kum segi chan chu nei pi vin uti han lang hi le ama chu

0: 那我一比罗宗了尊阿妈祖给他的妈妈提的难的音阿那是音阿祖的阿姨呢是帮给的姨一爱说啊明天一望马把那姨心把那爱大的把姨都你因咪阿天阿静当兵阿那是都跟踪阿他啊跟他们黑老多姨跟黑他以后总是黑的啊跟黑傻别些家阿莫就是他跟拉索的因也是帮心怕他拜给了我努力的我妈把心搬提的你跟谁都没
1: 有给爸爸问题都都把你阿那招他的人这帮我是不一样的我们提的人没那么的阿作提的人我把他一直给不一样的人阿怕的
0: lam di anzo thaining it di le lam si jong ome ti su he a hin na
1: a
0: hizi a chu si lam di azo thaining i sei ma sung wa chun a si ho jong kain se ya pham na
1: yeng e
0: a lo phat hi a su no pha ding a um ji hin i chi point tham khat cha pang ho a khan tong da diu ai lo le mi to hung ba na ding a do dal a su no pha hi point thum ka hin mu in
1: He
0: jehin akat na hin tu le tu den mona sa pang khan to na dal tu a ka het number 1 nu le pa in suma ki khan nu le pa ki khan tam ta i society va a umin ji zong hi number 1 kan koi jin ani na khan to na do dal tu a pang hi kham the na a chu kham the na i ti ting le tu it is a lova nai lam cha mu bei lam ta hi ta jin mi tam pi ni ji hiAgi phum lu nin, hizja aku na hung dok zau talo. Ay lo liki thau dok zau talo. Aume, apa na atum na hin mobile phone. Mobile phone zong hin na sata in zate khantong na ding. Zate alin zong aliaw zong jin adalin apangin na hin. Abanin loy na lo lugol palo si zong hin. Akhantong na dal tu loy pa kilante lo loy gilawin.Apa lo bilang dapat isi sepang tam tak umahin hisam poin bilang hi kantong na dal tu ahi in tu in sepang wa ahong kantong na tingahin anoy zahin akum dung zui zah in sunga ati di a avikol family member ho anu apa kiw hilawin sepang nga di nga atyen kompi amasa nga hen ho si si hin panhoy ta ilaw ang ajin sepang katsu api na pa na kumtum chan hiPat ta vet kol ang azin anie atsa ding ahilaw le atup na atong na agisuka na iza kay hijay caring agitin isi pat ta vet tu ang azin ahin abanit a step ani na atsun sapang hi kumli ako na kumsob na kumli chan hisikika hi sapang hil na ding a pat man duta pat man tam pe na hiti thaya hiIt is not me did it. He's a lie, tie to hill ho he, a moment sat that low he in. It's a lie that he me knew a hill of insum me day in. To hoy, to mantum, a head diva pa ho he, ha ta, he hill the organizing. Me in a hulai den ting there. Me look natona azading dan. A hill of a sanga henzo, ta zo azabolding dan. A hill of zong there. A ma in.Mi sapang ahi jizun kicip na ham khatsu adai so. Mi kicip na til khatsu adai ya ahi zong le. Ol sa'a piham ke ngay ni ta atum ding dan. Neu ca ahi wapana. Isi kum sung ahi pata ahi lang ajin. Zou say ahi lo le. Zum mo tu say na. Za mo tu say. Di ho zong hi say sa lo ding. Apan le. Hichilai pat sung ahi ahi thay jana. Nu le patenIl diva poi mo tapzu. Zatza na zong inay lo diw. Til zoom mo ahi tia zong igyan lo diw. Numay pasal ihi nao. Sex diw din na. Hichihi patinin ay piw ahi. Ihung kanlik ting le. Hichihi patinin atup adoy kat umaasi mahidan. Hichihi ahin man hil masongawa.Mobile phone ham ahilo le loy le pai palawa ko na asilama ahin het ka uwa hichikum sunga kumdi apat kum som le ni ahi sunga hi patinin tilmantam ta ipiw ahi dan pa hi hichi six lam zong hi patisela hilpi diyo zong so hi in abana a step atum na sun skum

som le kum thuma ku na kum som da kum ko song hi teenage ong kitin chule adolescent ti ho jong kitin hi chi chu ming khat na tinga khan lai ta ti ba ai no le ming khat na sat ta a ki hel pha ti na hi e hi chi sunga hin minu mi pa ai do le isa chen hom pi hon pa adi ti a mi do le mi pa in acha dinga chu gol phata a hi anga se na hi chapang chu piha ata sa chu lim ta ai wa nga alung gel hi mothim bil dal na la hen lang hi jong le mi pi hing bola bol di na is chu hung mai hi ta in e bol dang hi apan le hi si pha su ma hin isa chu hi lai mu da kun chi te ti in ko le chun masanga chu hung zo na ni te in ham na pu te in ham iti la hung zo ai wa nga hi si pha he du na nga da chi to an ti ta di hi hi chung ki hiel ta su alung gel lo yong su het thi ma ngai jin isilai ta i thilthum he no anga jin akhat na sun identity crisis akitin ama ami hi na asam kon ham ai lo le thau ham gong be se ham ai lo le vom ham na ngo be se ham ni cho hi a hin ki dei mo ding hi ta o ko hoi mo e ti a midang ho to hin ki te ka a phat da na ki ve wa si ting le ki ngai siu a ban le dam mo ziu atta asawa ki khel tam pi om zia hi ki ngai si ji wa hi hi zia su hi si tieng la hin i ho in sunga chen ho pi ho so pathe den asi ma hi je ho hi a ki khel ding mo hi ti hoi ta i het him sa di wa hi ani na a kil thum he di wa pha ani na sun peer pressure a ki din loi le gol ho na sata a hin dei a hi ta in loi le pai na loi le pai be ya hi hu nom tarbo anu le apa chu a loi an hi ama sanga chu hi chi ba hi a loi a hin nei pan hi chi a chu a loi te hi na sata a ngai sa ngo a loi te a sei zo si hi a di a gi a lu anu le apa sanga a loi hi a gel sang zo hi ta in a loi a gol ho hi nu le pa ten i sa ta bang pang a gela en ne sa hum a hi lo le a loi a gol hon a ngai na di wa hi open ta na ki hong ta ding hi thil pha hi in chaban le chilai ta le hin a loi a gol hon si si pi lo ding loi a pha a nei thei na di wa hi nu le pa te en pan pha ta na pi a tau pi nga je a thum na hin sex na sex la ma a hi lo le partner nun mai le pasal dong ma hin nei nom ta na chi pha su ma hi dong ma su a lo thei lo hi ming khat chun mi dei sa ki ti so i nei thei lo le ming thing bi bu ling lo ki so na ya su pathin si ma hi in mi dei sa khat hung ki nei thei ta sa hi mi a hin dei sa ta wa hi song le nu le pa a gol phata banga i ding ya so a dong ma thu an se thei di na ya su nu le pa ko ma ai se ngam ding le hi chi a dong ma hi ti a hi dong ma da dei zi a chu na le khasim la su boi sa do ding hi ti a na chan ding ta chan phat te se la a ma ni ki ka ding a zo pau na puma sa ye so i pe a hi la cha pang chu ki pa na chi ba le chu chu chi hil na a nei pe lo yi na ya chu i zam ki a hi chi dong ma hin dei kha hi song le ti sa lo ding mo za da lo ding ni sa hi het tim pi ding alungyal ahin sei do thei de ringa open ta uma alungyal sei sa in zong ki tho pia apalam ta apui ding di ba hi apoi mo ma ma zi gen ni zia chu chapang ho khat do de ringa his day stays thum pa step to me di ba alo de stays thum pa hi hoi ta si ibet go di u ba hi apoi mo ni chapang ho pui khang ding dan chu enjoy siu chu la akum dung ria a step step ma step to me se yo hin hi lai ze hin a pa na ka hin ha pe point phab phab khada o bin a khat na asun chapang ho pui khang na dinga hin in sung an hi an hai ho ma ma jingin in sung a hin sa te hi a la mon nga jing mi no mi pan in sung a hi phat a pi tam de number 1 boi le an lang hi zong leu hen ina to ina tham na bo se ai lo le holai den ding bo se gen lo win isa te zu phat ipi tam ngai sin jing ka ni ha ka he poi family time nei pia chiting la chun in sunga isa te mi nu mi pan a imut phat ai lo le ale kha sim pha ai lo le na mobile

0: 接定拍，阿喺度咧，阿佢接定拍打沙啊啊 ，football 嘅係波，阿喺度咧，唔知解打沙，阿佢接定打沙，阿佢输咗一定拍仲是平嘅啫，而家做 family 因素啊，我哋办拍必定啦，
1: 嗯，
0: 阿办咧，阿你嗱阵因素 mobile 跟 setan。Mobile phone hi nak setain sepang hohin tu naizin. Mobile aha bet seovin na hila atta asau zong agong gam ta vin na. Apan le ale kasimu zong hi. Pat pitam lo vin mobile zo hin. Nak setain pat api vin na hila ale kasimu zong asukatan. Pan ila ding danu hi. Kiham bolo angazin. Isa ten zan sot nunga mobile akichip ding AEE mo ding pa hi. I take Janano the patent pan la a mobile akichip Janazu itopia ila piatting let no that it would sadding. His yatu, his mobile su kichip loading, tina hippon sapang a new hozu. Nikat let Pongani kichim dilna, Pongani val kichip sad loading. I take Jana mobile akiha chip loading asu. Tasa akichip the ding zo a physical lung zo he. Iha bold pu an agenda. His parting zo. Pi zu lung lu nam ti he na ki chip sa zo ding apa na in sunga mi lo le mi pan phat api tam ne iti na ba na a la gao lam hin ho zong hi tu la hin christine khat hi le za te zong chu pathin thu a christa hin na ane hi nam ti pa he neo cha hi wa pa na pet si la nga jin hi chi christa a hin na ane ane lo chu a counselor a lo speaker khat hi lo ja su het the lo mai te ja su Counseling ball team ho ko ma zong pui ding mi ho ki ko ding hiti a su patin tu a Sunday school lam hi han lang ai lo le patin tu a I pastor ho hi zong le yu pa ho hi zong le vet la sa vet zi le sa na khat bay ku pal zi zu bol zing ding ang a jin a ba na a thip zil na wa hin a thup na hin thip zil na hi thil le kha mo sim pa a hi ta po in sa tia la hin le kha thiem loi a thiem lo loi a open Along lut now zat zoom, zoom open. Along lut no ho pata head pia. Along lut now banga pui ding pa hi. No le paten, mopu now hi. Ti can say do domi. It's to zate ho. Kanto matal ringa, ipui ding dan ho. A part a kanto dung zuile, a kum dung zuya ipui na diubana. I do like hung pick it to a. No le paten head diva. Point to kind say besu hitante.
2: La de lena bana dingin nga so hite nemboy khong sain wangam ngai nan ekipasa ngai nu ma hindelen nu vanilam len sumi tena len tun nga jote

0: pulal sanhim sai kot kho ami kapana ama hi upating pang anta a amiru chu arimoi tum thim na pathinin talena pek hi alamang tangkai theingat ngatana hinghin mangru chi san san mangin rimoi atum hlaka aping na khu aseilin na le akum zat mila hesil sin la thang ati
1: oh kei ka peng na chu sai kota solai phai veng lai son ana zapan hai umlai sang khat zako somli pasari khan ana zapan sok kum khom ka somli pasari da chulaya zat teng dar sari le chen navel la peng kani inan rila chu chu ka ret ve ka ril thai da nan
0: le pe sari ani chun chu tu hin kum som
1: tu hin som ret pakhat cafe me ka ni
0: ing tik tha ping che
1: september tha ni som ni paru a phok tu khom dar lien sung im phala um athi ta ka kha kha pa nu kha khakhan japan hai ral boy lai khan ami phok na san khom ama hi lalpan ami san himata lusei tonga anin bek lai na kan pa hai kan nu hai lusei tong bonga chulai chunan tonga chulai chun pathenin ama hi eini ami san hima lal san hima niro setia tu tu hin chu kei mar kana lal san him mar kanti
0: ani nge chut lal san hima ti a phuk chu na izer dam hi ani na china lo
1: na ka lu sei tonga phu ka di
0: a ming phu kha idit no sim sim ta lo na ana a meaning a zi chalan ang
1: an ang vong
0: chung chun i hung pi nga sai ko ta i sei le na mo an le itlang fal iwang lai khan sin tho na da mi na yam
1: sin tho chu chu lo na yanel chun ki more vel barmara makhin loi dam ka hang kei hlaka khang khan e anpon bil che kol chung an ta khang dam khom kha ka hang zor veya khang khan kan mai veya ka hung len dewa kum som hi ka ni khan sipaya ka thanga ka hung ma ka zam chu nino ni ti delai ti kha khan sikul kha pol ret ka zawa khang khan sipai ka zulut sanana chu nung a chun sang khar jako som saripali khan iti an hung bol ta a an lokum khomania ka khan a steno haile tet kha panga paruk vel nung honga kei kha electric ka khan ka van tarwi vel an milaula ka kan chu ka khang khan line man a khan ka thanga khang khan appointment ka mua je ke gang te ko la kazuhille e training na nei nge certificate i hung choya lo ma khopel amila utia ka hei lom je jo ka vak vai nunga
0: aninge
1: tu chen hin ka het kum som thum char ka service a sang khat jakko som rit le pakhat khan ka persona
0: e tu tun i pension lo chi la la ka ni
1: o pension lo ka nei ve tret khat lom ti
0: i chang kang de an le na ki khan sipai ka thangi ta te ro ispai thang na khalai shil lang la
1: sipai khan ka thanga ti e territorial army an ta kha kha kan training a ka zau vonga ang khan silai ka pa khom kan company khan pani na kana an midit khopel an hong tu khai kan chu ami rok su kei kha eng titia mani an midit veile signal daman min chu tira ral khom hong boya pakistan le china kha an hong boya ka khan kei khom kan umna aria kha assam regiment le an naya line ramri kha uma kha keini chin char kha in dauna feel kha nan hung ponga medal pani chun mi pek ven no
0: e man na nga hin big riu na hi a deu chu ni nga ti mo chung ang dam chu ispai thang lai in sang deu hlek choi moi na dam i dong na thil them thim talen hi pathin in ing inga mani hi a pek che hoye
1: kan ho tu hai khan chu an midit bi khopel ke ing kim ti e day hai republic day independent day e mani ani rau pui deu le kan chu an mi selek pe ni chu ti
0: ka kan lam khom kha
1: o lam khom ka ka them po la ka lo thang man
0: ding e suk lam di mani tun la nam thi mi ti
1: ka lan kheng khong thai
0: lan kheng khong thai mo
1: an mi dit pol ka ni ve a ke kan vet e ma thang in la sibudar major chu chu
0: an
1: mi eng khat ding te
0: ing lung ri lam na kan tum deu le

0: tuina bana nemeite hunse markam pawin ingai khdingwa tunia ingai khyak dingwe hile nu emitling to holim na hi holim pi tu malsom kim ingai dingu
1: akasthani jurzanpur hi women's program dingin thingcham khu kapana thingcham kho a nu pakhat hi ama hi taima e memel amang chen khoma sintho lak ringa uma ajing thawa in thoka sun ni tha ka sintho lak thingcham kho hin ing ing ama tho ama chan chin hai in shirin kan ho hlim ding ani i ming la hin shil ma sa ngai che
2: ma ming em itling
1: kholai khu a ping che
2: listen
1: o chu chu an le hi tui tha phai hin ing ti kuma uma man ni
2: thingcham ma tak hin chu sang ni panga khan kan chan
1: o a man kholam
2: riang kai
1: o thingcham ma sang ni
2: panga
1: sang ni panga a thingcham ma chan mo an le thingcham kho a hin ing tinam in fa zong dan
2: nan pa jong dan chu lau sin na ne vai mim bildam kan thwa bu bildam leilet dam be thleng bil maram tin anel
1: chu thai in ching hai chu in sik pha pha le in zor
2: kan sik pha pha kan zor la kan
1: kumin tu na in tho ni dinga na mo chu chu an le asor ting pang hi te im ing tinam in tho dan bazar anang ni nin fe
2: bazar kan fe pui top
1: chu chu kumin tlu nin chung chun sinin tho

0: ei en kol zauta no chu ani deuta kan e anhung puitling hin mo
1: chu chulai taka chu nu hin ing tinan thosin tha ini ringa
0: a tho dan dinglam chu ka ret chong na pathen ko ma ku hin anta ding ku hin ni tin kun ka tong tra ya mo ka tong tra na kunan ming kimin ka sam la kan chu hang no han chu tho dan ding chu ka ret chong na tun ram ti nei ta mo humuna jukin thrilal chuthil harsan talai han halai han tong trai nan anta ding hin hun ka mang lakani chu
1: kum exam in ta nang
0: kum tak he ka juk cheng no a chu exam kani ta ding som som ruk pa ko a mi kha kan ta mo som ruk pa ko a ping kani chu kum som nga chu ka chu metel thai ta tong be chu ni ta ng
1: ni nge chu te kum som nga paruk ka khom hi sa ta win boi sun khom asin tho ding lowa fe ding ana aila hei bantan ana anle insunga nu tak ini angin sin tho i shat em em thu ei ngai thak ta ai shi ta mo sin tho lo ma lak chung chang hin te ing tinam nang abi kin nu hai shi dinga tha ni a i shi thai mil hei shil ta lo sin tho mi hai mo lo ma en kol tu hai
0: no ma ting pang hi mi hi ein ang no a mo ai ma son dang ding tak lo sin tho tu hai chu ai lo sin tho na khan ring tak in tho a mo e ngai poi mo ngai ni chu e kum to phuna ara ai si ding kha thir jing in mo e kum bulan tho ka tai mat ta ka tho kha poi mo ni chu kha ding khan nu pui hai hi sin tho tu hai hi seng seng ko main ang no ni chu a then hin e then hem ngai bek lo nan tho a mo khalei khan atei mahai chu ato pa mai lot ling da wani chu sin tho na na na chu mo pathinin malami so mani chu pathinin nei thora fadinga amiti riang khan lei khan ei thona khan ring ta ga tho ko apoi mo tak nin ka se te
1: tha e nang lo ma nas ta ka la lak ini a e nanga en tho ka ei ri ding poi mo tha te u do ei zu ngai tha ka an le poi sa sum mang na ko nga hin te nu hai hi ing ang nginam i mua poisa sum in sung in mang ding le ya tru le thil in chok na ko nga khom ni sin la nu hin ing tinam mo purna ing chenam ane ya
0: poisa sum teng tak hi chumo hi chuk ko hin um bek bek no ne chu poisa tak hi chu le chun ana chu a tru te no hin chu poisa hi mang hi ka tum ngai no ne chu kan re ta mo chul non a chu hing paisa me me chu ka mang tham dal ngai no ana chu paisa tak hi chu ei ti ang chun ke chu ka sin tho ra ba ki ka mu no ni chu khalei khan in jet khum kan re ta ne
1: chu nga lim the cha ting i nei chu
0: o mi o be khalei khan
1: na chung lo
0: e nom nom ma ba mangel ding khai nei chung no lai khan mo ei sin tho ra tlom ti ti ai mu hai chu in jet deu hin ka mang chu ani ta ka na
1: achai lo mo ombe abi kin ei kutin rim ra ei tho su khai hi in re khom ol bi ka ni chu mo ol sam taka asan mu mal be be lawa poisa dong hai chu ol sam de ne lu ral ter theya ei kut sin in rim ra manga ei tho su khai nge hi chu chu a lut na ei shi ang bokin lu de ne mang la ka ni ti chu tu khan unau nu emitlinga en tokin ei zo ngai thaka lo ma khopel i hun lu tak imi pe ka hi ei shil ta ang khan nu tai mat tak he en khoma aku thai khom apop funga na chu chu asin tho na ni tina asin tho le tai mat tak asin tho le ania pathinin a ma thoi sin la risel takin in thum sin la ma ting pe ya atai mak na asin in rim na ra hai lim taka manga insung ma mo le aman ama mo hai mang zom thei pe ding in sak na en la na ni kan lo je akas pani chor chan por interview tho tu ma som kim